kribi. Na like page ni bi. Wa wo she bi 30 times dia mama no. Jisensra webi. Ani di ensebia yesi a all like bi no. Jisensra webi.